talela nga bana ko oyo ezali rumba ya bamere stereo na bapere ya permise po aloa

Jika pido no la le pati pundo kanye mama. Jika pido no la le pati pundo kanye mama. Queen mana pido no gongo mako piyonge na ngoma. Ot mana gero biyo chamo piyonge na ngoma. Ot mana gero ne biyo chamo piyonge na ngoma. Sama ngato ngi ogari, hiringi we ngome manyo yura.

soka o kaliyo chingini yuaga nge kanga choda nje odi chingini yuaga nge kanga choka o kali a chingini yuaga nge kanga choda nje odi yadundo chingini yuaga nge kanga choda nje odi yadundo chingini yuaga nge kanga choka o kali